0: Tagum Cooperative. And hopefully, makita-kita po tayo sa susunod pa ng mga programa.
1: Ayan, thank you so much, Ma'am Rica. And this time, Ma'am Michelle, para sa inyong mga parting words again, Ma'am.
2: Yes, again, thank you so much for your invitation, no, naging speaker or naging resource person for this session ngayon, no. And very, really grateful na I have able to impart some knowledge. So, sa ano na lang din, no, I would like to encourage na lang din sa mga non-members ng Tagum Cooperative. I hope magpa-member na kayo. So join us, be one of us, be one of the members of Tagum Cooperative.
1: Thank you so much, Ma'am Mish, for gracing our radio program at sa ating program coordinator for God, Ma'am Rica Arlomo. And of course, sa lahat ng mga hindi pa nagpamiyembro, magpamiyembro na po kayo. Become a member of Tagum Cooperative. Magdala lang po ng isang ID. Regular membership natin, a-attend po tayo ng pre-membership orientation. Mga 30 to 1 hour natin. Good to go na kayo. And you need to fill up the membership application form. Available po yan sa ating mga branches and satellite offices. And payments for a total of 2,990, pwedeng-pwede na po kayo maging bahagi ng ating Tagum Cooperative. And of course, sa lahat ng mga potential natin ng mga members na interesado na magpa-member ngayon, you can visit sa ating online na platform, sa ating website, sa ating Facebook page. Pwedeng po kayong maki-connecta dyan sa ating Facebook page at saka sa website. At para naman sa mga gustong bumisita sa ating mga branches and satellite offices, nais po nating ipaalam na we are located sa across Mindanao. Just visit our official Facebook page para sa ating mga branches and satellite offices na mas malapit sa inyong lugar. Okay? Once again, ako po ang inyong lingkod. It's Kuya Ken. Sana samahan niyo po kami sa mga susunod nating programa. Same time, same day, dito lamang sa ating programa, ang Tagum Co-op, Tubag sa Panginahanglan, Giya sa Kauswagan. Kasama natin ang ating member of the board of directors at the same time ang ating chairperson ng Gender and Development Committee, Ma'am Michelle B. Claridad. Kaway-kaway din sa itong camera, ma'am. Ayan, bare face card, no? Kasama din natin ang ating program coordinator for gender and development, Ma'am Rica Arlomo. Kaway-kaway, ma'am. Ayan. Okay, abangan niyo po kami sa mga susunod nating programa. Daghang salamat ug dalaygon ang Diyos.

0: favorite music radio.
1: FM Radio.
0: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio 3.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinatikinggan. FM Radio, the vibes.
3: FMR,
4: Tingog Lokal.

hapon. Hapon, mga kabibs. Ora sa FM Radio, kasays minutos na. On air ka, Joy, on air. On air ka. Oh, manar ko. May ngapon, kinatipok ang Rubinjas Dabao di Oro. Ura sa FM Radio, 6 minutos na human milabay ang ikalas 4 sa hapon. Dini sa FM Radio, ang favorite music radio sa Dabao di Oro. Ubani ako ninyo mga kabibes, hangtod kita, alas 5 sa hapon. Ang ato ang mga tugtog mga kabibes, mga ato ang live mga kabibes. Tama na ta, alas 5 na gyapon na. Hangtod alas 6, ang ato ang mga tugtog mga kabibes. Yun niya, alas 5 na ang ato ang live. Dahil nga, sipiat ah. Oh, kumusta? Ugmayong hapon na kaninyong tanaw. Adlaw kita karon nga Sabado, pet sa 13 ning bulan sa Hunyo. Matugnaw nga kahaponon mga kabibes, buhaw ni akong dagwedre. Oh, may hapon na kaninyo sa to mga suking tigbaminaw diha sa diri sa kinatibukan probinsyas Dabao di Oro. Labi na diri sa may nabunduran nga diin kita na himutang diri sa may Porok 4, Santa Maria. Nabunturan Dabao di Oro. May ngapon diya kaninyong tanan sa itong mga suking tigbaminaw nga nakaroon diya sa inyong matag-usa kapanimalay. May ngapon diya kaninyong mga kabibes. Inautunta nga nata sa maayong panglawas karon mga kabibes. Inautunta nga ang tanan subit sa haron. Trisi pa muna yun. Di pa dahil ting sildo. Inautunta nga ang tanan naasa kapiskay sa panglawas. Naasa maayong panglawas mga kabibes, no? Kay muna ang pinaka-importante. Pinaka-importante mga kabibes nga kanang pwede mo gining doula niya kung naong. Inaut mojo na pinaka-importante mga kabibes ang kamaayo sa ato ang panglawas tungod kay mag-unsa man ang kaning dagakwarta o niya ang ato ang lawas ka surindiron. Muna nga, muna yung pinaka-importante din mga kabibes, no? Ato ang oras mga kabibes, kaya ninahin saan ako ni Gidi. Ako ang akong adjust, ako ang kamera mga kabibes. Ato ang oras, 8 minutos, human milabay ay kalas 4 sa hapon. Dinin sa ito ang programang Tunog Lokal. Kauban si Kuya Tulets, dinhila mag sa 96.7 FM. Ang bago ang favorite music radio sa Dabao di Oro. Ayaw po paghawa mga kabibes, ha? Tungod kay hangtod kita, alas 5 sa hapon.

0: Okay, may hapon pagbalik.
1: Mga kabibes, may hapon din pagbalik kanyo mga kabibes sa oras sa FM Radio, 32 minutos na human, bibigang kang ang ikalas 4 sa hapon mga kabibes. Kumusta inyo ang kapunan din mga kabibes, dili ba kayo tugnaw? Kaya diri sa mga murag tugnaw mga kayo. Kusog rapon siguro kayo ng aircon siguro. Mo siguro tugnaw. Ay, mga hapon sa to mga suki, diha nga mga tigpaminaw, shout out sa tanang CBOs. Sa tanang mga CBO diri sa Nabunturan. Og labi na des may barangay ugaw, congratulations. Og sa mga Borok German, happy kayo, happy. Shout out din sa ito ang mga kuhan usap sa mga barangay pangsyonaris des barangay ugaw, sa tanan nga mga sa barangay council, labi na din sa ito ang barangay Captain Milagros Nistal. May hapon di ganin nyo kap ng paribabi Nistal o gingon masab kagawad si Daminda Puntevedra o kagawad Marjo Nistal, sa tanan mga kagawad sa kagawad Sherwin Turintira, kagawad Raymond Arangkun o Alex Mante Dinis Muso o ingon man usab sa tanan nga mga wala na ba yung nalimtan? Sige na limtan itong uban. Sa tanan nga mga taga Purukres may ngapon dia kanang Maria, manang Maria Tungko may ngapon dia kanimo manang Maria Tungko nga kanunay gigayo naga June Andres sa FM Radio, may ngapon dia kanimo manang Maria Tungko o kang manang Carmen na Jess, belated happy birthday ni mo dia, belated happy birthday ni manang Carmen Jess. Oh, sa mga Jess family may ngapon dia kanin yung tanan. Wala yung tanan sa tuwang live mga kababs, kaya murag alipat sila kay pinakalit mo yung programa sa Baddo ay. Wala po yun ay kabalo, no? Alas 4 hangtod, alas 5 na itong programa, mga kabibes, ha? Yung mga tunog, hingog lokal, mga kabibes. Tagaan na ito po doon ganang, kuhan? Tagaan po na ito ganang panahon, ba? Tagaan po na ito paminahon, nga paminahon na ito nga ito ang mga sariling kanta, mga kabibes. Kay mga bistak, mantangdag ko, mga kabibes, no? Sige na palang tagtugtog, huwag ka ng mga Tagalog, huwag English, mga kabibes. Muna nga hatagan po na ito panahon, nga ito ang mga sariling atin, mga kabibes. Kay dili po maayo nga, sige lang po tagpatugtog itong taga-laing lugar. Kaya nga ito, dili po na ito ikuan, dili po na ito ipakuan, dili po na ito ipatugtog. Muna nga tagaan na ito panahon, misig doha ka oras lang. Ang ito dalasay sa nga ito ang mga tunog, tingog lokal, mga kabibes, mga Bisaya. Mga Bisaya nga tugtog mga kabibes. Hangtod pagka alas 6. Pero nga ito ang live mga kabibes, hangtod at alas 5. Shout out ya kagawa Danilo Digal, sa tanang mga Digal family, may hapon din ganinyong tanahan. Huwag sa mga amigo na ito dia, sa mga One Port Boys dia sa Purukuno, Barangay Ugaw, may hapon. May hapon usap dia sa may New Bataan, Barangay Kugunon, yes, may andap, may hapon doon ganinyong tanan. Salamat sa inyo makanunayon kayong pagpaminaw doon sa FM Radio, sa tanang programa doon sa FM Radio. Hadiin ka muna kasunod, nagasubaybay lang ang islamat. Gabi na ganyan ay TC Hintapa diya sa Barangay Andap, diya sa may Mary Mediatrix, may hapon doon ganinyong tanan. Sa tanan mga suki na tungtig paminaw, may hapon doon ganinyong tanan. Adlaw kita karon nga Sabado, ha? Ugma, Domingo na pod. Karon nga murog adlaw ron sa pagbangandam. Pagbangandam sa pagtagay-tagay, ugma. Pero dapat simba sa taon na, mga kabibes, no? Sa gusto mo, tanaw sa toong live, unya, mga kabibes, aduna kita ay anticipated mass, ha? Sige. Shout out din sa kuang kuan. Shout out din sa kuang bugtong asawa, si Juliet Rosales, o sa kuang bugtong anak, si Erika. Shout out o camping sa inyo ang pagbiyahe. Paldo na, Paldo. Paldo. Oh, sa tanan nga. Sa tanan nga mga naminaw ka na ito karoon diha sa Barangay Manat, may hapon diha ganinyong tanan. Sa kung kikaingon mga kabibes, sa dili pata maglingaw-lingaw o adlaw mga kabibes, sa dili pata magtagay-tagay, siguro unahan na ito pagsimba, no? Kaya adlaw nga Domingo, ugma, mao ang adlaw sa pagpasalamat. Pagpaabot na ito sa ito ang labong magkagagahom sa ato ang mga pagpasalamat ngayon kaniya Sa tanang mga grasya at protection ngayong gihatag ka na ito sud sa usa ka semana mga kabibes. Muna nga dili na ito ikalimta no? Kay kasagaran na ito. Sige, ragitag pangayos. Ginoo. Hindi kita kabalo mo pa salamat mga kabibes. Muna nga hinautunta. Oh, hinautunta nga. Kanang hagahinan po na ito o panahon. Pagsimba o mabuhon. Sa ako nagkikaingon niya, alas 6 ang tod, alas 7:30 mga kabibes. Doon na kita ay anticipated mass diri sa FM radio. Live gini. We... ni siyempre ang ato ang pari si Father Victor Lechedo. Uban na mo kita. Kami ni Budoy Pats o ni Jason nag-aasi sa misa. O ingon man usab sa ato ang mga suki ng mga tig paminaw diya sa Mawab di ay Marlo Navalis aming hapon di taluy. Salamat kayo sa tanan taga Mawab ang naminaw diya. Bim na ko og dili tama klaro di mga kabibes daghan pud ang minaw diha no. Salamat kay sa inyo ang magkaronayon nga pagpaminaw diha. Marlo Navalis sa mga Navalis family may hapon di kaninyong tanan. Speaking of naminaw, dili gid nato ba kalimtan di sa barangay Kamantangan pud dinawa diha ang ato ang signal mga kabibes no. Sa tanan taga barangay Kamantangan may hapon di kaninyong tanan Monte Vista. Diha sa Bangkiruhan Sur, Bangkiruhan Norte. May hapon di kaninyong tanan sa mga Handayan family. Diyan sa Monte Vista, may ngapon di ganin yung hurot, ha? Kagawad ni Stor, Handayan. May ngapon di ganin mo kagawad. Salamat sa inyo ang pagpaminaw din, ha? O diyan sa barangay Linuan. Diyan sa may barangay Linuan, may ngapon di ganin yung tanan. Barangay Tamiya, Compostela. Hindi na ito kalimtan usab, ha? Igrit ito ang suki gigayang itigpaminaw si Ate Ruth Rimulta Niyog. May ngapon di ganin mo Ate Ruth Rimulta Niyog. Asa naman yung kwan sa kumpit. Maus, nawa man. Narada eh. Maus, nawa ka. Sasaag mo ka. Masaag mo dugay ng maus mo nga kapay. So, may nga po niya kaninyo sa barangay de, sa barangay San Jose o sa barangay New Alegria. Dingkoy Arangkon. May nga po niya. De, sa barangay San Jose, Compostela. Tanan itong sukuing digbaminaw. May nga po niya kaninyong tanan. Oras sa FM Radio. Na 39 minutos na human, mibigang kang alas 4 sa hapon. Bani ako ninyo kay hangtod kita alas 5. Niya to pagsaba-saba sa kapunon mga kabibes ning adlaw nga Sabado. Kini si Kuya Toilets, uban nini ato ang programa. Tunog lokal din hilamang sa 96.7 FM, ang favorite music radio sa Davao di Oro.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa akong mga tuhod. Starting na ako, anik, mga mark. Kaloy sa Ginoo, may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho, pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos, barato pag yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, o Daklan Pharmacy.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
14: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ahoy! Kidney care time!
16: Perhesyoning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
17: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
18: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances, gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines, ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan, ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag up to 500 pesos ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing o Sharp Philippines. Para sa dugong detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
20: Buksan mo, papasuk.
21: One station, all the hits.
22: FM Radio. Favorite music radio.
23: FM Radio.
24: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
25: ACS.
24: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
25: ACS.
26: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
25: ACS.

Okay, mga hapon, magbalik mga ka-vibes. Oras sa FM Radio. Sigur tayo so minutos na. Human, mi, bikang kang ay kalas 4 sa hapon, mga ka-vibes. Gamay-gamay lang kita ang oras sa tawag pagpagiguban din sa tuwang tunog. Lokal, din sa 96.7 FM, ang favorite music radio sa Davao di Oro. Bakakun ka. Bakakun ka. Matod ba sa kanta, mga ka-vibes? Nakasulay na ba mo, mga ka-vibes, ka nang ibakakan mo? Katong mga unang panahon sa katong nag-uban pa mo, gibakakan ba kaniya? Kung ako pa to yung mga kauban, wala gibakak ka mahitabo. Bitaw mga kabayabs, kanang pagpamakak, murag ka ng package, masiguro na kinibuhis tao. Kanayo bang tao mga kabayabs nga kanang buhi kay bakak ba? Kana bang gitawag nila kanang makabuhi o patay? Nya makapatay pud og buhi. Naay mga tawo nga maayo kay mamakak mga ka-vibes no. Sa bisan unsa nga mga pamaagi, naay uban sa gugma, maayo kay mamakak. Ang uban pud maayo kay mamakak sa kanang personal nila nga kinabuhi. Kana day mga scammer mga ka-vibes, kabantay mo. Baka kun man sila. Kana bang nabuhi sila sa ilahang pagpamakak. Munay may dili maayo mga ka-vibes. Kana bang nanginabuhi kas pamakak? Oy, good afternoon tulits. Kagawad, si Daminda Punta Bidra. May ngapon diya kanimu te. May ngapon kagawad, si Daminda Punta Bidra. O kang boss Felix Punta Bidra. Sa mga Punta Bidra family, diya sa barangay Ugo. May ngapon diya kaninyong tanan. Boss Felix, adlaw karon ng Sabado. Sa may guwapong tirada ron. Sa mga nagtagay-tagay, karong mga orasa, mayong pagtagay-tagay diya kaninyong mga kabibes, no? Guritig, maayo ang inyong mga baso haro nila mahulog. Kani ato ang kanang mga tunog lokal mga ka-vibes ha. Hangtod ni alas 6 niya. Ato ang pag-live karon sa program. Hangtod ra karon alas 5. Ilimitado kay mangandam na po ito mga ka-vibes. Alang sa ako ang gigaingon kaginiha nga anticipated mas. Muna nga andamon po na ito diri mga ka-vibes no. Muna nga hangtod alas 6 ang ato ang tugtog ha, tunog lokal. Panang ato ang live mga ka-vibes, taman na yun garong mga orasa. Unya, kaya wala namang tayo oras mga ka-vibes, gamay na kayo isa ka-oras, no? Pingis, no? Pingis. Sige lang mga ka-vibes, kaya pasin sa sunod, himuon taning lima. Dagang kayo salamat sa inyo ang pagpaminaw dari sa FM Radio. Sa tanang programa dari sa FMR, dagang kayo salamat mga ka-vibes, inyo makunanayon yung suporta. Dagang kayo salamat sa tanan nga mga sukin atong tigpaminaw. Hilabi na kaya atin rin, trimultan niyo, gilid ato, ikalimtan nga wala, arbaro na isa na minaw. Dagang kayo salamat mga ka-vibes, ako na lang si Kuya Tulets Moingon. Nga kung taas kayo ang inyuhang dugo, gibawala na mo sa doktor, nga mukaon o baboy. Ang akong ikatambag ganinyo mga ka-vibes, nga likayin na gayod ang doktor. Dagang salamat ug maayong hapon kaninyong tanan.

0: Wala silang masabi yung FM Radio Ambet ka ba'y sa malupet?
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi alupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe, ay anak nga babae, di nakanak, pinaagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Ognita Del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati yun sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot yun ang Magnum C.
7: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
10: Kamu ba nasayod na ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
11: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Kidney care time!
14: Ako si Tere Robles, 59, sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Bayad sa check up ug bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat.
18: Abot sa langit, alam mo ba, pasalamat.
19: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente. Mayaman man o mahirap, kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang may talaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
20: One station, all the hits.
21: FM Radio. Favorite music radio.
22: FM Radio.
23: This song is brought to you by
24: Mayor Manuel J. Arzamora.

0: bisita ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Copy 17-in-1, hindi tayo magkapiko. Dili dahil ko maluya kayo, makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga, maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kayo. Nindot, good na siya. Proven at tested nga, quality product, good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Di na mabungad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Tarataot at manuro. Nagpasalamat ko sa Magnum C. Fiktibo, Brato Pagyon. Maura na ako kay ang kakong mga balatian na ayaw. Ubag man eh. At dahil eh, nakaling kamot na ako di paliok. Pero sa pagkakaroon nga, nakagamit ko sa Magnum C. Mo'y nakakuhan sa kuha nga. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
4: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
5: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruksete, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio.
4: FM Radio.

0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
5: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
6: Hugo Bistro.
7: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
8: More than good pizza.
9: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
10: Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
12: Teresita Basanyes, Oropesa. Sakit akong lawas. Kung akong gibati mo lang, buwan ka ng maluyay mo lawas. Kanari akong imnon. Muna, 3 times a day ang kapsul. Ang kabing, na nagyot ko at law. 3 times, gihapon. Pamahapan yun to pa nihapon. Kayo buhay sudan, katumang kabing akong sadan, no, di ba? Barato, may pipipo pa. Lahira sa uban, no?
11: Di nagyot mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
14: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
15: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
16: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
17: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: gwapo ra ka sa inyong balay. Pero sa gawas, ambot lang. Why? Hala no?
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa akong mga tuhod. Starting na ako ani mga March. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos barato pag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
7: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Mahal lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: One station, all the hits.
17: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 3:59.
2: Mapagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisagatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.

0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang

0: Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi? Asa man ka, lami ka una, no?
4: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
5: Hugo Bistro.
6: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza at marami pang iba. Saan ka pa?
7: Tara na!
6: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
7: More than good pizza.
8: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Masuking ka LYR, ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa L-

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibigyan. Bitaw, laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Winchao, Las Piñas, thank you, Magnum C. Makayo, bitsaka, kwa, nasa kumbana nga senior, ninong siya mo, ni amo ang produkto ginanong sukat pagsugol sa Magnum C. Magnum C, capsule of coffee. Tanang produkto sa Magnum C, gigamit na mo, panta kumbana. Fiksibo, barato ang Magnum C. Dagang salamat, Magnum C.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
6: Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pension? Ang Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card, mga benepisyo nga para gyud kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakaduol nga Cantilan Bank branch karon. We can bet. Together, we can.
7: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio.
8: FM Radio.

them.

0: always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
3: Iyuhin niyo lumakang taga-patrosinyo sa Kausi Bago San Elson. Na ako'y pamati ng mga kuhan, ginagmay rin mo ang mga kuhan sakit. Pero sa diyang nagamit na ko Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o hantod na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa Magnum C. Pitlito yun. Ang Magnum C mao gini makaayo sa atong panglawas.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
7: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
11: Bayad sa check-up o bayad sa doktor, zero balance kami lahat. Abot sa langit, alam mo bang pasalamat.
12: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang informasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
13: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio.

0: the butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white
1: two.
0: Rose papaya. It's sulit and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS. Bayad sa tick-up o bayad sa doktor. Wala. Zero balance kami lahat.
4: Abot sa langit. Alam ko pa salamat.
5: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.